0: Bruce, pe Iamune!
1: Ce-am găbă asta, ce-ai ras?
0: Gungui ca pe sa, gungui ca pe sa. Apo gana, jebioset, nu, nu, ne ca pe sa. Ne ca concert, ne băuieri. Apo gana, me ca ce-a ce uju, ta e Bruce, e gine? Gomu tu tu jor la cuet, ara su bucura ca cuan. Pa la cuet, e igas ca cu ceop joret. Jebioset, ca me ta bui, ta ta cu burgi, tu engi muta ca cu ceop joret. Coale, jebioso, cu tine, te bine, nu, nu, nu. O te bine, nu, nu, ara e ca asta, bata. Ani te bine, cu ogi. Yegi mata ki chega pa ki chuna ko tu no me che ki re kwa ko una ni ta an ne ba en ne si re da ni ta apo ni te be se karu ki bu se karu ki bu se karu ki bu se karu tu no we tiri mu ko nai ku le ki me ngi se a ge se karu ko baka le ko ti le ko me ta ge bir ko tor gi ri u te ke bir la ko ta mu a gi ri u a ni ta ke ta mu ni ne gi ri u ti bu a te ne mo bi nga le che ki par chon ka pesa ko gi jo Kori ya raga mustate, timi ito paishun, raga mustate, ile leki chini chenye kome mwa, chye biyosane. Yanti yesi chetutu kimi mwa wongoye jota, nungu mwere le wongoye bruspe, pitu na mye. Pasta chera de mwiyo
1: no. Hongoye, hongoye pasta chera. Soye, koka mwa le chutun soko sinyor chige na fasi. Kosa in Florence, koka mwa, kago siki 100,000, weldon mutai, 100,000 bongesi weldon mutai. Pichu kwa tildike tisha kwa enge, tildike tita genge. Kwa kwa western avas ni ngungu, inyoru 100,000, iba angan munga reti ni mwache yae. Entika tisha kwa ngungu anchelinda. Kama tito tika tisha kwa yengu, akwa mwono alenji ni takura isi kwa ni misingi ya ninye. Biriki chok star 274, star 274, star 274, chutunsoko, agi siki, yegi tese tae. Tugul, Samuel, mwa genge Samuel.
2: Eh, Bruce, ya muro.
1: Chamke.
2: Amara, leave
1: Yes.
2: Yeah, because I don't know what to do for you. He hit to the Gaji Lata. He hit to Gaji Lata. Your job to Dore, Tibori. You want to be like with Tamu and Kim Dore, a Sibagi Mutage. But what you mean, I don't know. Kimasaki said, never to get it like one. You better go back with the Ebu boys, I'll go with Taki Terrence and Gitogu. Kwa hivara kule, hii mbagindo, taba ni maret, kabisa, hii stege, kifatu ni maret, hii stege, suko ngoya ke, no, no, kutu gamet, gami, hii kache mga gamet, mwake kule hii, kite, chiko, gende, chiko, gunde. Mwaka chepe, zano, mwaka, hii, kutartare, mko. Eto, kuku, mili.
1: Chori, skap, chori, rech.
3: Jambe, jambe, Bruce, agati.
1: Oh, agati, nagane.
3: Kama, chodik, chori, Kama kana amwa kichole in. Kama kwa chike kwanyon akita nyi discipline. Kwa vir mwanu ngochot kwa ndani. Kwa nga wadiri mani. Kwa ita imata in lo. Noko tale enji na. Noko tale imata in lo. Anan. Noko to stay rain. Sababu. Kuma nyoko teshinye. Kwa le katama. Kwa katangi rarashin. Kama kwa mwajitu. Kwa yengi na ibichona moon. Bichoni. Kwa tae tuane ngoyo. Tam ge mo agora gele to tainlo ang matainlo ko matanyum nyum men nai bichu ko chom nyo ngamuni Bruce maguri engegi ama inga tito kwa nyam ko ngamu manu ngotiat no gabiri ni ida se ba manu ngotiat ko je ba matainlo ko ba kasa ke ne je ba manu ngotiat de nyine ni ko ko ma chege tegis matainlo ko ba kai ngane kecha ka ba nai ko lo to ek tuan ke tu o sinyi o ko mo gure engegi tuan ne ko yo ko ngoi ni si
1: Hongo y Missing John Rob.
4: Sí, muy bien, Bruce, ya muné.
1: Da imana milele.
4: Ah, pero mi tan. Mata y lo de ya, como no me gusta hoy. Mana de niña. La niña, como era, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, When your mother, I know you can go to what you do, they go on. But you never go to your name, what goes in my own way, music.
1: Hongo missing, chondrop. Takiko shago yang chaga bataka wala kwa chuta nubo yo 12 on board. Angeti nenga lega bore chumatatu kumayko tricky kidogo. Pongesi anbichu tukul kwa unyor chike rabi shek 100,000. Chiko bangane nga lega mungaret. Tese tae mungaro shaka bisa. Kakibangu ni ngoge nik chobo 55,000. Ako ngoge ni chobo 55,000. Kuko giyo nchikorachi aga tukul. Chiki tune chep chep. Nimache kwa ngoge nik layers. Icho chukuko kukili ngoge nik layers.

0: chamke nye nei chamat tienda no tanaga ko itai ko shek ko no moglo chaka bata en sai tam no gain kile jin ang ne chamke chitaburiya tap ko len chi nei chamat chamke chitaburiya tap ko len chi nei chamat en itu le miten gin gen gele kai nge ti chap chege boy she tno tan bat kan tu ul ka gma gele gori chi tu ul ofisi nyin gori chi tu ul ofisi nyin
1: ko visit ne ngumet ko gasi no ya en
0: yes ka si ne go tinge ni le gap chaim go tinge le gewe gap ka wa guni gas ka we ana ise berchi go yata go visit ngum go tinge le gai nam pigipigi tinget sai asupu na mapema ebay we state ga big irip kabisa go nyu customer ding lo customer ko mye irip ko mye imited to get imited hotel go sai nguni nyo lu gei to go garur gimye ma ile le ni le gimye ko bali balanje mara mi jine go ma am sabago ma ko mis ko ya gi asupu iwati le weldon board we git go nye friday go gi mangu oversight chota chebo administration police and AP. Ago kwager gitok la kweta genge nago ibet sabet kale bunu bo metana bunu gericho yimache ge mwachin.

0: Tawon demi to limbara lai tagi kasi ogo pongge si William na kasi wala tu isu pije tu kete se tain o limboga.
1: Yes.
0: Kapa isi ngo rai na kete shon ngo ngete ke o limbo imi tawa Amerika. Kiko tin William daktari ino limbo Amerika wiri ogo punu limboga aparak.
1: Yes.
0: Limbo tumo yon tin bo metis.
1: Ogo rende kasi ko le shila shi mo no le shila shi gongo en Facebook. Kole ke ai Bruce Pate kile nchini wa kile gongo iko siri wela kwet na gi mogi mangu ka pesa. O mo chini we gongo yo mangu le ga ko ka swa kile la sige kole bunu go kwet na wa che melet en ge bertana tro bogo noin. Yes, kimaisige wagon. Oye, hagere bichu kagi kerta sa ngen week 28. Go week chemure nige. Kagi mwa gele nafas kubo ak na mama. Go mi na mama nige boishen gibande taboyot irichistan. Laini oye goge barka sit kabisa. Kagi le nafas ne mitene ningune. Nafas ne mitene ningune. Go nafas nota nevo ak na mama. Chutun soko. Go gebe rikitok star 274 ash. Agi tildi gatit ninyoru tildi gatit ko chain kurkat pongesi kaing mama ne tago chutsoko aga go tildi gatit nyor chingengo gani chobo 55,000 gibirune ne machan kas tawa kya agi yogu 30,000 sita again ngalega ap kod chutun soko chine goson ko gebe star 274 ash tigati shek che million go tigati shek inge ngololi tigati shek che miten go tigati shek ata tigati shek 26 QXA, metwa ege endapanda Norton Nebo Radio.

0: one company. Other companies, 3, 4, 5, 6, 10 companies can apply because the resource.
1: Kazi wanafaa waangalie mahali safe kwanza. Before hiyo janga ikuje, watu waangalie mahali safe ni wapi. Wa identify saa hii wakati bado mambo ni mzuri.
2: 2007, 2008, uniingia na hei. Akinisukumia kwa trishi.
3: Logo yo gabe met en Touch FM.
4: Chetam kulinchin ka goite ta site somo gen bo karunin petu ta brani tarik te sabarawe ta sogol in ke nyit na mel foisho nga gatip ta makla ka sarata no gatino wan ta isine logo yo ke bay met en ko indo ke guranon waldon bor ka korora sirkali chutune tin bo bi ke che bo emotune ke che basang ai che motndoi visa ini moni kole magoi ko nyore cham jine tin ba ko ai mangare te ko main ko sveta bangatu te ke ba imoni chutana ko lgo ke ai mang minister ba mangare te le ki nyan choi nagam le ki ko testa bi ke ba ne ko gibru to ini ge ko boni motune ke basang ai ko nyon ko ai mangaro se ke ngi chin chin nyol chin ko ai bi ke ba imet kama ki nyan choi ke le ton de tage tu le na tage nyoro ko wa ta banak cham jine tin ba ko min tin ini moni ko in de ke te re ko ma to chuti moni en pe tu se ge che min tin thai Kayoror menestai noten kolewin deki subingatu tiktulin kasaratan win deki tabene agoba koi mutianotan kabilo goi chutan ba menesta inoten in kasarata neko ma president William Ruto kolewin dekoribe emoni mungaro shikimengeshi na subit konyorunin.

sam kista mugule yani ite ngalal dige senyagile mugule ndany muite ganda ngwane muite ne negisyo koga mona lengo goromitinye ko ya itago tabuje gena lantuku lenji tagite mugule ndany muite aye tabuje kegiribu no matuten muite ngabisa igure getu yete agi ngalal dige sigor me aitengekta mona taninye amungo changa bike ya maja mego muita bike cha Iye ni samkisa tena na gara rangot misinga mwa tuante ni gimi vidiaga ni kitrende ni besio Kale gimi eventa no wangi ba kaba andene anangikani vogi samwea Kale gikutit kalcha anangine something Bas kugimi chiaga ni kitieni tieni kirir gabileta ki kitieni na negere ilo kago chutu manani Yane chamba ne abaisien onde wante nana abaisien ne chabu ne kumatute Aye gingete Sam kisa tena nota na gara rango tumisinda higo sekta manjiga ngete gigesi tetu tete enore nesafi zaidi agere chorono kigale

tena na gararang na tane ba ari ari 035 tena na kama ko lai buata no cheso buata we cheso tena na gararan nega ko ite jinyo site sap ka ko pata dege sek so samu agmut ka sene nyu dege sek ko so samang mu tega ko pata to ma dege sek mu to ge to kan ya ma jege tonga na ko dege sek mu tai makini gara pe ni ke tonga so long as you need money ye jo to duga na tara ni ko ma tin dai ngale ke jang ago nu para inda ke tonga nei nege Meja kera ni bicha serious kwa meja rapini Sitake ni tumia nkufu nyingi Nasema tu Kuti makini kera rapini Ijo tutoke tu number 5 Wewe mwenye utajionea Status 74 ash number 5 Parando na inege inyochi kera rapini Jota itita 14,000 nguni Kubata bonus Status 74 ash number 5 Kasa ni udege sheko kwa ngeta dege sheka nguanu Status 74 ash Imagine mami chango na hako nge nangota genge Saa ike ngolali kuno Ya sagere njita negure chero apna agi kwa ajibu onas ni 1000 Uroni njita negure Alex na kanyo ni ngunya gine Kwa hii kwa aji 850 Uroni njita gene kikure damarisi Kwa hii kwa aji 845 Kwa sayo ninyo inye ni to minyoko na oto na ajengi Ameja ajengi ninyo ake tukul na imi tetapanda radio Na hii kwa se touch FM kwa sayo ninyo mwichukulo la imi Pa ishe parai ninyo chikarabi next status 74 ashe La patagoi duget number 5 finguni la patagoi duget number 5 kange dege seksomugu kange tdege seksomugu kasani new 3 minutes ijege jakange tkege duga na tak status 74 ash la patagoi duget number ngapi la patagoi duget number 5 yeah 20 kazi

0: nemonone kuni wanaye sirgandi en bare ni ke gimenye amuni gena ga tugu le gimenye ka ga gere ti abi ayo ni kuni wonga la tu president ngole ni gizu kombe sesel mogi itini le lu president na mogi itini mabo sa ga tul president mati ke ngali president o ba te ni ni ngale bi ke gi ko chin president information about the compensation directive kali asi ke compensation bi ke gi mago mangu en bare kali ano president ku dirja bi kali asi ku ngali le bi
1: Eng lugu ya kala ko kago ga ta ka te unen men baya tap ko ne ngate ngatu ting ne basaboti eng account ne batranzo ya kale ba misi ne ne gora ko kando ne notre bacha mai ta bola te ne ba people's movement ko ichi kando e cheji ke le bai shone ga sarga le ne ba ko namge u ne ke ba genge a ko bai she ore te ne ta guna ti le weni kando ne wendi ko belchin ke kando na te ta be mo ni ko belge a ka president William Ruth Englewe ni shet ne on ne ba ke nyit ne nyo ne ne ga mogole angot ko magi sultai no to ge ko ago ko ite ke ter teri ja ge tenglewe ni shona to ba ke nyit abil bu shoga en a ga tip tem akte saba choto ko sene nyu ko logo ga be metek no kinda che ba sai ta man ba gas kale sai ta man age nge a we so gora a ka logo ga be meta la ke no kinda ki gure na je kel sarem te sai chita che fem tu ge tap kal engine
2: John Kugalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM.
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok.
4: 107.5.

0: gonna big abu lomba kericho area zo 102.2 muko wapi big abu 104.0 poleni sana taji family law
1: fire bago sikanyo na mpasa burye nebe lebi go na baga mata bwana ikure na mwana wa bizu na mpa mauje daida
0: kali majugo lilaldo zo
1: be lebi za burye to na na be lebi go lebi ga za mwe ga mata
0: mabati ngiwe rasi magini na za burye lalle we
1: ukibara ke angu nio
0: angeni ai ai ai ubara ke angu nio
1: ai dago le mwe ga mata bwana ugo mogilenjo ni ni nio
0: eyo
1: Eyo.
0: Nelando so. Sizwe ke tsagara tsagi pina location tsage family.
2: Vamzo.
0: Eh.
2: Kamona sira.
0: Will kabisa ngaji jiyo.
2: Ai laja me na tanga na nga de ndan de gali na bazar gali.
0: Lene biga bu lomba 95.1 na.
2: Ai leru tsano.
0: Hocho ba mane.
2: Hey.
0: So, Marazo, I'm giving up on me.

Atinya kamangne tali bebe kasane ni ngwe tugulo le mi site mana genge ne ba kas ko lenje so be ko logo yeka be meten ga inda ko in no kinda ko ngete ta che fem ne bua ko ne de tezekel sarem ka go testa e ko la se tu te tap tek se tap ko re ge je ba ali ta be ngon ni president William Ruto ko le ki ko tare ne ra ne ke jangi je ba imani je ite milo ni ta genge ke nu ja genge ko nyor ba isho ni ke nge tek se de ba ko ri jo to ga ka mo ne ngale jo ka go chikili ko re che ki te ta ke te je engeng kong vet Enge county noto ne baka diado enga sarata kuma gole kile weni kando yuko sukia kasulai tapa ishoni kabanda aptai ama ngalalu tikpoji kumwa ine ananka mwa gole kando yuko kato kibu pinzani kumatinya agenda ketukul ne babanda aptai mpika api moni ako tesetai jaget kito ngalalu tikpoji baka murite tapa ishoni ketesetai serikali kako ko notis ne babetu shakti sabaya kipa genge noto ne baka nyoi KMBDU kole Angkut ko maipka ko utik serikali noten bago ang kangelil chine tapa ishene tese tay na sa singe met ko bendi agijege ko kangelil chine pa ishene tay ko sukya ang nagale mai muji jege ko kanyaig ko sulay pa ishene kijam ko sulay na sa sing sibitali shagabror ko nrojin sirinde noon ne baki baki ngayta notoge Davji Atela ko magole ko getes tay anong ko getes ako bunu inwek biga pimani ko sukya ang tese tay kangelil chine tapa na sa singe met ko sukya ang to magi sulay maguti ko agam kamo gole ko na ko ko ti jagat paishe te ko ga nyai ko sukya ni ko ma je hi jagat sarkar ni ko ger gole kaip ka ko ut ke bacha kinate a go jeng go lutche ne ba kip chul yo ko tinge ag no ta ger gora gole kai mu chu ko to aise anan ko su la ga mi su tik to gol je makin ge in te makin ge bai te ni kya to ke ba tili linda e ja to ge che na ses Kaimange karone tabrani bagalusha ga biga be meta Burundi chemitenge mania go ba ago ofisi chega ba kiyaginde tabe manatani mite enge yuta panero be asogabit ko nyor chike barono che magati nasogabit ko vekta ge menwa kamu alage engbi joto ko le koi bo ki enge jam ko tebe ago magera mune asogabite ko mite enge mani aguno to ko makin ge barono joto ge ba ta passport asogabit ko vekta ge menwa kai error bi joto ke ko le Kokonyor kamuiset neo enge kebeberwek che jamu kwae baishet aran komenye ichege te ago enge nguni ko makinke paspoti choto ke kowekta ke emenwa. Enge sarata ko kakomange ake ne minister ne ba tetutik ap sangi enge me noto ne ba Burundi Foreign Affairs minister noto ko Edward Bisiman ago magole ma imuje ko wal serikali tab emet ap Kenya ago ba kanyadilo sheke chebune bik ap emet ap Burundi che tesetai mungaroshe kwa kingemetab Kenya eng logo yek chaga sere eng musona teni noto nebo anan musokutan teni noto nebo X komo gole mengishe eng kaliet pika bemetab Kenya ngemetab Burundi agono to konyalu engemetab Kenya kurip korapi choto kebo emet noto

0: jabi awen gun wonga la la president ko le gizu ko mbere se pori itini le lu president na mawi itini ma ko sa ga tul president ma tike ngal president ko ba de ngi ngal le pi ke gi ko chin president information about the conversation directly kali asi ke conversation bi ke gi ma ko mangu number
1: Kates mengi jato kole heli bupa kola yengi ko rabini ke tutu ke ingot misinga ko nyalu ing serkali kwal jija ke timbare tako ko ajibi jato ke asuko ing noto kwa lutieti ne bagib chulia ko wole ya rurundai David Chepwany
0: kundi ko ne kalbu balbu se chona to ho ti ti tana ko na samu ma gina ko ti tana ko na mi ku ma hal waran bare tra bi ni chona se ni se ni ba chi chona se do ta ngi ko kwa mai ra ma wara ra bi ni chona ni to aya o ki tu ta ge mi ti ko na ra bi ni chona ku bi ga ti mi o ki chona ku ko na ti ta ma o ale ku bi tu te mai to ro bu en ga wana ko ta ni ko ga lya ma na mer pe se ngu ku bi ku tu te ra bi ni chu ma ya mu ko kwa kwa na no en bare ta bi lu ndi ni no ni se amu ngu ku ma chen bare ku ma bi ma ra bi se ku ma che ko lu chi ma re a ku ne chi bare ko tu ngu tago nyune ko nyugo nene ko kuni tradise ingo nyu ago kuni chimbare atugo amu tradise ko no kana maya meje ngare dungu no zina ka ngalo le no ne le no ta ga no suwe
1: kama ke ne rail che kon ko le pune ije ga nyale la ne o mi singole kale mi te che ki ko be tong ko te sabanu kwa ko subke a kere re cho to ga che bamete
2: ngari nge president amungiri age je president ko magi chamdai ogot ko na ta ene unekyo kemaje ko nai ko le matona ta bida mo amunje chief ki ko nyali nyali ko ta ko mogo nge line ele ba chuki ta ko ko tinda nyo anya we ko tebe ni ko le nge ne baba ne mi ki sebe baba nyo antare tigu inye gi nge ni ngwa nyo ta gi ni na mwe chere to ko gigere wa le ene mi wa la gi ne mu ge ne ne ko ko uta na ni ri sto fi ge no re ni che ma mi ele gi ko no re ni che nya ndo ma mi ne ho preso di tali te mio ko tungu ne ne ngwa lo le ge tugu ke le kwa ge ra be no lotan Magiinge nusu eliki kunori, tarete jibrasete, tarete gavu saki nyalili neva ma, kinyali tulono adembono neme miki tage tukulne gihai.
3: Touch FM, tuge tap kolenchin.
1: Kako kaita kati unene mbaya tap kwenye ngati ngatu tingi neva saboti, inga unene neva transoya kale ba misi na ine agora kako kando nde tapcha maita bulati na unene neva peoples movement kuitichi kando ikichikile ba ishoni kap serikali neva kunamke un ingi ba kenge ago ba ishe ore na unene neva kunat. Ye kile weni kando ine ni wendi ko pelike ya kando ine tabe me Dr. William Ruto engle weni shiete ni nyone angot ko manoto ki ko nyum nyum ko beti jaga tele weni shonoto ki tetat ke ai en kenyit ne ba anan kenyit ni nyone ne ba kenyit abel bushaga en aga tipte makti zaba ibuwe ko inda ne balogo iwe jusirinda ne ne balogo en kaunti ne ba transoya sami kibaro
4: Kungalo lenge me bertan ba top station ne mitai saboti kan group ta chaki shake ba basar ko ichi kipso mani ne kibunu gari ke mai muji ke ko mo ami sin kan do inda tapcha mai ne ba people's movement ko lem nya lu ko ba ishe kan do ke ba pinzani ore ne ta ko ne ba democracy ay ko kan do inda tane ndo jinu pinzani nga beli che tap ke ne ba le ni che ne one nyo ne ane bush ko nyum nyum ko bi ter chine te ko no nyo aga su bi kwak
5: wakati tulikuwa na baba kulikuwa na baba tukakuwa na William Ruto tukakuwa na Musalia Mudavadi tukakuwa na Najib Balala tukakuwa na mtu mwingine kutoka kule Meru walikaa kule Kasarani Stadium wakaleta delegates na wakachagua baba Raila Odinga na waambia Tashagwa Sifuna Kalonzo Matiang'i na Martha Karua Eugene Wamalwa natembea kama anataka wote ambao nataka Maraga Orengo nasikia kila mtu anaamka tu ukiamka tu asubuhi mwingine ametangaza nataka niwatangazie mkutano Raila Odinga Stadium na tulete delegates wote Kenya mzima wachague flag bearer hiyo ya boardroom itafanya watu wakose kupiga
4: Kolong ini aku lingkup mabuak koyek agenge kandu kibau pinsan koy muci kopi ti cek leweni shonotok.
5: Ini ada kan nyonye awat wa opposition. Because awenge naona kama awa kujifunza kwa baba. Na waonya tu mukiendelea kugawana gawana hivi vile inaenda huyu jamaa atarudi. Nikiwaonya hivi wananiita mode. Moja wajui atie mtu wa kuongea ukweli. Mimi naona hii kitu ya flag bearer ya opposition itasumbua. Na nataka niwaombe kwa sababu mimi niko mmoja wao. Because hawa kila mtu anataka kuwa flag bearer. Jaro na hito jenzi wanawaangalia tu mkiwacheza nao wanaweza kuchukua musician na watoke na yeye msiwacheze they are determined to change the life of this country
4: korago machine kando ikap serikali matkoba ishe gimnatet kosir en neran kesho tetut ikap serikali en logo yo gabe me chabata hfm gomete ke county in patranzoya ga ninu kasami kibor
3: touch fm to get up college
1: Kutakemite nkaunti noto ba Tranzoya kugago maji membaya tapko ni ngato ya ngatuti noto na bakimineni nkaunti noto ba Tranzoya. Kakai bisao kandu ikyoto chababula toshe kukwanyitke ngeka sartani isuldaya campaign chikuwa agete agwista ege kiit noto na ikichubege engatka ingotugul. Kamu bisao gule manyalu nkandu ikikote stai aga pula toshe kyoto chabasa sishet aga chikichubege misin kyoto chabam. Tami shega nan ko ga sarta age tugul ag nigat no to ga ai jagat bola to shek ke tin ga ka jenda che tar chin ge anan che makkin ge pi ga ba emete
6: mukuje pole pole siasa ya bunizi milienda cha muhimu tuuze sera ukianza sijui one time sijui kasongo hiyo si sera wewe ambia watu ile vitu umefanya si ndio kwa sababu hawa wananchi si wajinga na kufika next year hawa wanaona kama ulipewa MCA these people are seeing what you're doing when the elections come they know what you've done. Kama ulikuwa mbunge kama Kakai wa Bisau, they know the money we get. Mimi nikiwa mbunge, milioni 151 kila mwaka, zile vitu ninaagiza, mnaona ninafanya. Mheshimiwa anatembea akiwa hapa na bilioni yake 13, pia atatuambia nyinyi mtaona ile vitu mmefanya.
1: Choto kasene ni uko logo ya gabe metenga inda chaba saita managa ying neba kaskali nagai bua kwa nende teze kel saram amagun kita katu le mete se tayep chini ta chafem tu geta apka lenjin kumalo awek sa kabarasto shek metu aga inta bandani paridu ningu
3: John kuga logo ya gabe met inta chafem
7: Kete se tap touch FM ko baraste un inye gasta inde nyan kule en nguni ko imuchi baraste ga barasta ta mutya en kete se tap touch FM en alien meeting wanya ne bosiling taman en ngaliot agenge nitan ko fanele la ko imuchi ya ko barasta ngung en uitu kule le meeting ko nyo WhatsApp number ne bo 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi, ofisi sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simuita en 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up calling, komita nagobonye en kasarta agatugul.
3: Touch FM to get up calling.
8: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
9: 107.5.5.
8: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabaratonjo, Marigat, 104.4.

Noto ko kabrasa takenge nagai tuajing yutok pa studio ne ka goi te saita managoing ne ba kas kaleng a ko bata deke sek tiptemu agenge enga ko tu jogoi tu aga ni kisin dagri ranga satane uni ko asuka bit ko gai ga chova a go gona kimna te tmutya missing konyo

0: uchovu chigere muna na kwenye lewan claims kwa mungi kwenye kwa rako lebambi katika biti ni manjiji tena kwa hospitali lakini ndaka leban jitu kwa leban premium uchovu ni ya hai ni claim ni kwa mara wa the following day kwa kakawa
1: En lugu ka la ko gai makte du te ka mngaro se chemenge je ne ko maso che ter ter en ka untu ba nairo be ka ko mata ko mo chu ko ti ta cha mngara i ne ke che ki ba a ki ba ti ne ke che ra ya che ba ma ti ne ka psang ko ywe jin ka bo ki ne ta ke ngem ma kar na to she kwa ga ko sup ka nga tu ti ne ki ko ne president william ruto na to ba ki manda cha mngara i ni jo to ke ya mngaro se chemenge je ne ke ma ni ko ma ti ni ndai cham ji ne te ko nge te ke be tu ta bra ni jumatatu ko sup ke ya ni ko ka nga ko ga Kuangit ko geratin dugo seke jange jenamu bijo tok poe matunwe gap sangin kemoni. Kaima kora sekta no tong nebo loi set ko suke ake alaken kijeke ko geti chotok chobagari seke chotok ko tuk tuge agora iya chotok chobai matunwe gap sang chika iweji ko itita bai set ko iwejin kapo kinete. Kaibor kaimetap ke alake enge bijo toki kanyur anche ko chakamagole ko nyur kaimuset ko ngete betu tabamute neba ko istage jage tenge mani kabini tenka sarta ne ka geborian chika ite tenneo nebara ya jotok chaba eme neba burundi chaga ite ta ofisi chaga kya ginde tabe menwa ko jenge baro nok jotok chaba ki wekta jage te ko ba eme tenne nyuane tem
2: yanza kwanza walikuja jana masaa ya saa 5 ya usiku wakaweza kuvunja bulb ambayo ilikuwa hapa hiyo footage ni nayo alafu wakaja tena saa 4 za mchana wakaweza kuvunja huo mlango na kutaka force fulani kuingia na kuiba vitu
3: leo hakuna dereva wa Burundi ama wa Rwanda waliamkia kazi na kufikia sasa wamelala tu na pia magari matuktuk zimelala
4: wale wagua kuja kazi wajakuja hiyo kazi imesimama ni kuongezea ama ni kupunguza tunapunguza
3: katika sisi tuko na mwandika kazi hawa wa Burundi so hata sisi tuko tunalipa tax so sasa hivi unaona sasa tuweza kupata pesa kama sasa tumelalisha magari kwa sababu wale ndio walikuwa wale walikuwa wanafanya hapo kama labor wale kwa laborers
5: documenting of all the immigrants either illegal or not illegal we should document them
1: Kago mange neone ba ke bai tin ka poror Felix Kosge a ko ngurer ne ba ngajere think te tut ka te se tap se vitali tin neone ba London National Teaching and Referral Hospital wakili Ben Siele aga committee member Willy committee member Willy ngati chago ba ngala lutik chago imanga ko ba te se ne ba se vitali no toge ole muai ko le te me jaget ko masa kaba tut ka bi ka poror ripoi logo ye jo sirin de neone ba ko count ne ba kricho Keep Kiru here gone.
6: Hi, noisy GP Gabro Felix Koske, AAT Tap Korichi Botiche, Kamunitap Mbesa Foundation in Sulita Parotion, Londiani, Ule, Kotiam, Wakili Penisiele, Akwiling Etich, Nenatanga, Netagako Nuki, Kuipe, Kamuisit, Esergale, Agobonga Shoton, Kuimong, Agobotik Sitap, Spitali Norton, Eleka Tesco Magole, Teaches Real Spitali Norton, Gamasoton, Bolondiani, Ago Kindog Ralamit, Orenetan Furaha, Kamwingi Iloti, Akma. Magere amune asi ko mangusiele akngeti lu choto enga sartan go ta sergale bagaru tiktul enga masatan pokip kelion ko ngasi sa kip kelion cheronga
7: bi boy jogito bi ne gel arab chele woroni bi ne gel juki daga ko furgan woroni ago ma ko goriyo ngeme ole dibe jo wa kome wa wache maneno ya kupotosha watu okase onje pichoto kingen sergali na jua ya kwamba kila siku tuko na press conference zapa Siku hile mtoto hapa for tenant aliandikwa kazi, wakaandika appeal. Juzi, wanaanza kulete matisho kwa serikali ati watu hii izipo fanyika, hivi itafanyika. We are not going to accept that. Sisi zote tuko sasawa na mambo ya hospitali itakuwa valodiani na muzikia kutoka kwangu.
6: Alak ene kandu ikcho imongro lute chikipo chine kukotok chine wakili PNCLA akwili nge tiknyuki ko MP nipo kipkelione ko ngasis Joseph Chirorot.
8: Kuna fitina nyingi naendelea. Na wacha ni wambie leo, hiyo mambo ya rivarol iko hapa Londiani. Kwa hivyo hiyo mambo ya siasa na wazee kudanganya wazee hapa, atuwezi tukaruhusu.
6: Ari, for Chirita, Jeffem Uchigab Imit. Kaini yunko kipkiru yako.
1: Engo mastanyi kumwe wakili Ben Siele ako willing eti chukole tono neta mingi kap kipkelion cherongo. Ako nga sisko maje tekse ni basubitali noto geteje. Engi mbarete garishek pokola genge. Engi londiani kwa uye enka yanjine ta public participation. Negiba kenji tabili bushaka yeng active temangwan. Ibuwe kora logo iwe juu sirinde nyone pa logo iwe kipkiru yako.

0: Mami age tugul noto nekakelenji congratulations. Amang'u alenge ngunon. Tatos kara alenji ak matetil ticket. Lakini so far, kumami age tugul noto nekakwaljike kibatinik. Kibatinik kemi yoto nekupa silingishek ata. Pa silingishek choto na. 85,000. I'm going to go to the house. Wesley. Hello. Acha mege amune nye.
1: Amune nye.
0: Dominic. Dominic.
2: Yes, yamune.
0: Acha mege yamune. Ah, bye. Geliati mi gomnye.
2: Ele. Yami gomnye ele agitu na kai mi aripota ekyo ni baba meto ling.
0: Oh.
2: Ale koin. Ama cha mu. Moi tu lai toriat. Uwa mukto. Ingele no uwa mukto ende sukaru kubleste.
0: Oh.
2: Ama cha moi di galu. So kini gomnye pomet la la ya sista we diger chito ya use I pare torie
0: ka lei
2: ko go risto kai te puega yes
0: me nya yet this microphone ye ga lu ni sigute ko matieto ingele tot ko nya singa yet petu no to sige you been in barak
2: ka gin ya barcho ko le gani ya barcho gin na nam tenge no ngoro so du chi kimo tu ke mya che ne bo me to ma go wa ge chi to che chi tu ga
0: nam ji ni antan ko mi singo ta ji president abraham no limbo meta sururu
3: maya yo ni meta sur gi tu ni na na no ile meta mizu meta ko mizururu
0: ange na ginye
3: anno ya lo lenge no dake enyu
0: abara na an reacta te yo mi go so no eso et ko menge ni lo na ti emet
3: we go ra di jo le ku kule ni wo ni ku kule ni jo ba si mo tara I we ma I te emet en guro ne
0: ehe
3: ko bis bis ya merere la ni ai ni le go gere le go ro go ngoi tai we ri wo ka gure so ino ndi no no ne do ini
0: ore ze tine tis
3: Tine tu ego rupo ngoi ta kapa ne kogere non line lakini me ulinyo na ngoi sije merere ko gutoke talile kwa ko macho nyo ko batumba ande ko menge chenguro
0: eye ko goro miti
3: ye kwa ko goro miti ko niger chita ko nyone ne lo ibare ko sib kurore ko anai na ko ko go restock ni ni kinyiri ze ibare
0: safi gongoi
3: motebe ngele brat ibara lenga na jiji na bram sururu ko mindani eh
0: asante sana abraham eno limba sururu gongoi misingo gongoi ne kabisa monitor Joyce.
4: Ara sorry.
0: Yes.
4: Ya mune.
0: Acha mege ya mune nye.
4: Acha mege ya mune acha mege chi bu ni ngale ko chamba do mune ki ganya ke che ga bile. Ina ku moto na kwa ya.
0: Oh eh go.
4: I. Eh?
0: Chamjamuano agas kitin. Otom go gas president.
4: Agilele ni.
0: Eh.
4: Agilele ni. I'm not going to get a little bit of a

0: Ủa đúng rồi. Cái gì tên lưu rèn Arabia gọi. Dạ con. Arabia gọi. Mr. Yegon.
1: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Sauri yako. Ma batangia nyinyo. Ama yitani chutu kitio. One touch. One touch. Chitani chutu. One touch. Ama chitani chutu. One touch. Abir chinoto. Star 274 hash. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Hello, Margaret Jenny. Ticket number 6.

0: my style no ma yaji
1: ah so nge gweren style gwande ne baga go baga mwai dadi
0: ko to ge ma di bu nuru ba ga ngo ni lo go ma go gwera ba
1: ko lo go ma le to
0: na am ge anu mari agle go ma go bu nu na na ro ana go ma me bodi ni sta lo go rongo di nda ge go ma da de ngo go me yere le ga par ngo ga na am gara go ba go di ne ne ne mari
1: ha so gi ne ga par ko ni go ngo lo lo tin par ngi go sta la nge par gi net go ba go ma ita de ne
0: ko na am ga ya ne mari ko dilji adlu ye da je bi ho na je go go
1: ha ya age ni jae gi me ni namba sa te sa Aya, Mama Deri, kai wege. Testa Mama Deri. Yes.
2: Ya
1: kale kale ya ya ya ya ya ya ya ya ya angele kwonyi ge mi kwonyi ge chegene ki german yonga tabat kwonyi ge mango itage liege nurgo sa na ne ko gibi yoso siga si stories che buwa kori gas ga ge nganyi nyai boyot ki bare he mago mu changwa ndab langat he kwandab langat kitu tebe nambara kotori gas ke tije tapta je bemo tama yuana ne na nyungu ni na nyune tine gitio ge cho mboso lupchot gitio jongirwe na ge kite ge chege mbara to magai ga sut ko lenjo ni ge aigule he kobra mu ja na nyune tale ge aigule ko rabacha Yes.
2: Mara o enenate. Kona konyo mara konyo bona amgito higa fayin. Tuwa reba mara mangam.
1: With the independent.
2: Mara lechiga na kuya kuya mua. Okay. Mhm.
1: Ay ay ara network nungu ngi mama deri kali ani nyu mama deri is yo lira kabisa network nungu ha makai kasip langatanye kogile yoni machai nyi alji ngonda sabuniti alji marashi kogile nini be chamin dimini blanga kogile marashi choni kaso kogibite ko korabiniku kitanda ne kogito kutilili Korabinugu. Penyani be ame, korabinugu. Kogile kichome rabinugu, mebwatile kogichobin. Kogichobin. Ngegwoni ne style, ngegwoni ne style amu rabinugu. Kaliana nyi me pembere sani. E romance situ, kigwoni ni. Kigwoni so watiaige mogubieto. Kali ame chopchi nimba reza bo. Yes.
3: Nagol bara naga ma ugorejita nege 10,000.
1: Kole gikwere anaga aginye kole kotor nabara wakira wali. Kotor ketilwani mbutege mao. Kole giganye kita andale. Anami mabike tindinye kwa kongetia.
3: Suzi.
1: He?
3: Mi ite ngonam.
1: He? Uwangu kwa siri kagi yota ni?
3: Ilele maa etatuna. Alas. Iere ya mi jama piliate.
1: Hey.
3: Itu tu zoome itu lole se.
1: Aki?
3: Itu zoome gogo tovaro ni geri.
1: Iger persi.
3: Iger ge. Iger pe goga ni zoome. Aya na ile zai no I jama piliate koko kakai bua gogo biriri. Ya ngoti nyotsi luali gongwa ni ya ngoti nzoko si ipara ya ibi gongwa. Ipara imatke gongwa ni ya.
1: Mwana nyi yongo runu kwenye njito kule amungu wakasa skili